0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo Maria Wiki Pemaro le Tonga Topico Flipo Mutulalo Pe Moyongo Ahomoni Tekoni Ono Siulai Wafe Ua o no. Oku failonga i makehefoki he wikeni a elea whaka klipasi he funwani. Ko konga beya e proklama honu whatolonga e ngahi lea o e kakai pasiki te lia na amore. O whafofua ki he kakai klipasi e toko whaafe, na nau tohi kakai i nusilani e tohi kakai whamuimui. Ko klipasi e kutaku ko e matakari mai kolonisia, pe nai kolonia whakataha ia pe me motu ko ia ko Elise. Ka ihe ahoni ko uia Elise ia ko Tuvalu. Ko lahi o e whanua klipasi o whafofua ki sikua maire e tolungi au taha tolu, pe ko e sikua kilomita ia e valungi au taha taha. Whahoa atuia ki tonga, ko e sikua maire foki e wangi au valuhiwa a tonga ia, pe ko e sikua kilomita e fitungi au whafitu. Hangi ko tonga, o utau movete i he oseni o whafofua a tonga ia ki he sikua kilomita e fitu kilu, kai whatauhoa ki klipasi o ku tolu poi nima miliona sikua kilomita ia. Pe hangi ko e lau ko ia e palofesa e peri hau ofa, ko e kakai ki tau tolu o oseni. Ko e kai ngani una o movete atu he ngai tapa kekehe o e kolope au ki Fisi, Solomone, Nusila, Naulu, Tuvalu, Vanuatu pe mo Amerika foki. Pe a whafofua ko nau toko lahi, ko e toko taha kilu ua mano, pea akulau ko e klipasi ki nau tolu, neongo e nau nofo he ngai funua muri. Ihe wikeni e o atuai he Reteo Pacific Media Network, a ngai polokalama me o tau kainga klipasi ko ia i Aotearoa, ke whaia iaki a e whanau tupu he funuani, ke pukeni ma a e nau lea, mo e anga whafunua a klipasi. Kamna Māori pe koe whawhilo aki, korapa pe koe mālo au pito, tia po, mō mea. Oku taumua a e whaefa politikare koea a e reipā ke whai haririu a e konga lao whikau aki eni pe mo health and safety. Oku uhi ngaini whikau aki mo ngahi api ngā aue ke malu pe mo mo uilerei. Nei whukatufo ki he pule anga lolo tō ngā ia ke tō a e lao whikau aki mo mo uilerei mo safety ko uhi ko ene kai taimi whakamore taimi pe tō ai mo e toka ngā ia ki he whukatutu o ngā aue. Ka kungalahi e ngahi ausia e ngahi whaameri, e taimi ko ia kuhoko ai ha whatu tā maki o la vea pe more ha mo ui. Ko e taimi lewa ia u tau whaamalo ia aina e ai ha pāre tua ma e ngahi whaameri. Ko e taimi o kuhoko ai ha whatu tā maki o kui ai e nonga, pe a whaamalo ngahi whaameri na e la vea pe iai ai more ko e uhi ko ki whakanongononga ko e ni. O kei foki pe mo ngahi whatu tā maki a inu silani na e hoko, e he api ngā ue pe a ku kei whai a e whawhetu taki pe mo ngahi whatu tolo ki ai. O hangei ko e maina e he motu saute, na e hoko ai e whatu tā maki, pe a pā, pe a ku kei tāpuni ai pe a maina ia ko e ni. Ko whetu kua ki ka loaloa, pe ko mea ku mahino, na e more heni ha ngahi mo ui, ko e whanau. Ko ngai hoa Māori, ko e kakai o kuiai hona o ngai whaamiri o keimo ui hea honi. Ko e whatotolo i o e ngahi paanga porokalama whapolitikare. Ko iai a e ngaloku o kuhoko i he whae national pe mo e green, whekau aki eni pe mo e fuatu o kufai i he whae reipa, ke iai a uniti ke nehanga sivi mo fuatau tau a ngai fuatu lao i he wakai atu ko ia. Ki whiriwharearea o e tauni. O ku whakakaukau te tau e national pe mwe whaireipa. O ku tonu peke iai ha whaunga whakapa anga ia ki ngāwe aki he tau whiri ko e ni. Ka kui kai ki nā loto taha i he whaunga ke kamata aki. Nai pē e ha toko taha tau kapo ia o e whakapa anga. Ko ne whakotu uatu ha uniti kene rewai a e whakamore ma e ngāhi whae whakapolitikare. Nai pē e ha toko ni taki me he whaireipa. O ku nau pōpō mo ki nau tōlua ki he whakotu ko e ni. Pe wasi māo pe mwe fotu tu uia ki he whaunga ngā ue. Nei pehe Barbara Edmonds me he whaereipa, ko ene he fotu u, ke iai ha whakamatala e pāki, e a ofisa whakapaanga whakawharearea, pe ke tuku mai ai e whakamore whakapaanga ko ia e ngahi wha i whakapolitikare. Ko he taha e ngahi mea fuowo ku hoko foki i he ngahi apiako, ai tufa atu ko ia ai lunch ai whanau ako. Pe au ki ai ai whelaa waki, pe au ki ai pea mo ngahi loto ki he kehe ai. Pe ako tuku mai ai e ha taha ia kau pule ako, ai ne whakakaukau. O kulahi ai whelaa waki o pehe, o kui kai whiunga, i kai to tonu, i kai ki sai. Moe hafua e ngahi whakaanga a ki nao tolu koe u kwhawhipaki ki e fuatu koe ni. Pe kui ai pea mo ni ia ku nao lau ka whakamore paanga, e u whie mao e paanga e ko ia ki he whakarele o ea ko. O kui ai moe kau whakaanga ia o pehe, o kui kai to tonu, he u taitaha whawhanga pe en whanau i ap. Kau ku uhinga e pule ako ia, koe taumua koe o e mea toko ni, na e taumua ko whawhanga a e whanau. O kui he Pasifiki foki he taimini, haongo senatoa me i Falanse, koe konga pe ia o e whakamahawhana mo tauhi o e wā koia o Franse mo ngahe hipuleanga o e Pasiki. Na pēhe taha ia kau sena toa koe ni, o ku iaiha whatongia maha uinga o Franse, ke ne pōpō I a whengāwe aki whakamahaman lahi koe a ngahe funua o e Pasiki, pēhe teke I aki foki, a e malu, pēhe mo e merino I he nofo he Pasiki. Koe ongo sena toa koe ni a Christophe André Frasa, pēhe mo Guy Benaroc, O kuna I haa mua he tai min, pia hiri e nā o atu koe ki he otu moktu kuki, yo nu sila, ko e whakatala noa e bē ki he malu e kau āwhunua o e Pasiki mo e whengau e aki lerei. Nā e lawe ai a Monsieur Frasa aia, ki he tuu koia a Falanse, ko e tākanga mahu inga ki he ngahi whunua e Pasiki o kawai a New Caledonia, uvea pe mu futuna, pe mu ngahi whunua la lahi o hangi ko Siapani, Amerika, Australia. Nā ne lawe foki ki he mahu inga o Falanse ki he Pasiki, pe ne pehe o kuiai pe mu ngahi porefo o uia I he Pasiki, pia kufie mao ke tau tuu whataha. Ono whatata aki, ahono tau I koia e whaito o kona tapu, pia moe kaiha a whaa maalo I koe o kuhoko I tahi. Whaa o sipe, sipo tipe koe akapulu, na e maaria bito e whetaulaki koia a Franse pia moe olopele ki he whaa o singa wike ku osi, pia na e whai e foki a e matengata aia a e kau Franse e muna whaa ovare I koia a e olopele ki. Ka kehe ne ikuna pe olopele ki tolu whaa ke tolu o I he fuafua whetaulaki koia o e tau ni. Nga tanga pia ngon kua kok mai makita tole aha koe ni whatang peke mo Mauha lere, mo wiki lere, kamna Māori, e korapa, mo ti āpō. Pe koe pehe I he whakakiripaisi, mālo opito, mō mea.
2: Kia ora nā, hi everyone, this is Annie Crummer here and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.
3: Yeah!

0: Ngu Kuki Adani, Pereo de Zangata, Kuki Adani.
1: Welcome back. Ki irunga ita tātou programu te QR code ki te basle o te tua irunga ita tātou rātio pimonu te epo. Te nātou tātou pene te tau, tāku i te tau atu. Iroto i āruka i te pene rima irawa te angaruma itu ki te irawa ruang oruma tai. Te kakitera tereira i te maru irui o te i āu taiake i te kimi angai te rāvenga ki ora tō rātou taiake. Pene ake kōro irui te ibu putangata i te ngaki angai tō rātou taiake. Me karera, pene e kua ruirui rai te papa, i te maki, i te noa maki ua, nāro e ki a kaura ia ai. Tupu mai rie tō rātou manaku, ara rātou ki ko ia Jesu. Pene e kua, ara na rātou ki te taute, iau taute tō rātou i mua atuna, i apai e, i tō rātou taiaki e ki a kaura ia, e kare i ora. Tai mai a Jesu, anō anō rātou i te kawe tō rātou taiaki, ki kiti ia Jesu. Te taitu tangata me roiroi i te ngaki me karera i te rawe i te taiau anganga ka tuku i te au. Te taiau tū tangata a hakimia tu rātou i te rāvenga. Kia mītaki, kia kamītaki i te tūrangaya. Wa marama tātou te re no te mea, te tupu nei ki rito i a tātou i rito i te ia rā. Me na ea mai. E toru i a tuanga mānea tāku i ki te tū i rito i tō tātou tuanga i te ia pō. Te mea mua, ko te akarungo o te iau taiake, i taia e rātou ki mua ia Jesu. Te rua, tō rātou maruirui, i te kawea ngai tō rātou taiake, e taiu atu ki te tuatau i a kaura i ai ai. Te toru, ko te maki o tō rātou taiake, te riro i te akakiu i tō rātou ngākau, ki a rawe rātou i tā rātou i rawe. Kare tātou e koko e, i a rātou e a kapapāra i a rātou, me kārera, i a rātou e tīmatāra i te kawe tō rātou taiake, i a rawe i a Jesu, i au tuanga te tai, me kārera, i au pinga te tai, i tupu, i a rātou i tō rātou tere ārera. Me te i te tū, pene i au tangata te tai, e kope kopera, e harangara e āhara i atun, me e ka ere rātou ki angai e te rārui. E te rātangata maki runga e te rārui. Ai, e koe, angari ake te rātangata maki runga e te rārui e rātou e e paira e te rātangata. Ah, te te te me, very cruel o ki tātou. Tō tātou manako i te kakino i te tangata i tō tātou wārai au taiaki. E rirona te rirau mea i te aka oki i te manako o te tangata ki muri. Te tei tei me, e tuku ana te tangata i te au. Matangu oku no te aututu a te tangata. Kariri rei tei tā rātou a nganga ki te openga. Te tei tei me katoa, tā tātou a waka maru iru ianga. Ai, o ki mai no ea mai. Te tei tei me, akarunga tukoe, ai, riru atu e koe te taringa. Pui. Ine e rea. Kare ka iru tei tau tātou tuanga i te iepo. Kua kari mai te rira i te tai tuanga manea. I tāti ia ututua taiake i rawe. Te atu rātou ki te ngā e noa ia Jesu, e api ira Jesu, ko ki i te rire te tangata. Are rātou e ho atu ki roto. Kimi rātou i rire te rāvenga, akapi e rātou e taia ki mua ia Jesu. Ki te tātou te ia mea e inangaro, are rau kai ke pī ki te vai. Are mate me pī ia ki te vai. Mi te ia katoa tō rātou anuano, tō rātou taiake ki ora. Are riro te tai wātua pinga i te tāmana mana tai rātou ki kore rātou e tai ki mua i te tua. Akara rātou, ai, haro tātou ngai. Me oki mai tātou ki tātou i te ira, me tai tātou ki mua i te tā tātou ngai e kakoroa i e kare tātou e o atukiritu. Atu pa mai te rāmana ko ki a tātou. Karuki nātou a te tai rā. Aoki utkeang. Ka o mai u ki a a ka ro i ia, te iu. Au ki uti ki anga ruru iau. Kāre, te ia puputangata. E a ka koruanga tō rātou, i taimai e rātou ki rira. 아그라라도 아래라도 여기로도 드라마를 놀아도 왔다 안강아 미터기라도 이 드라마를 놀아도 고아이지만 고애가 가게라도 기름을 짜리 죽음의이더라도 따에게 기라로 기르도 이등아이 에노오라 예수 나리고기 고다도 되라 바부로 가랑하다도 에 이키미롱 우아고에더라 가리 도쿠만나쿠 야루어루 지카에더라 기오라도라도 따에게 드라추 고파부 미터기에라도에 미타에더라도 따에게 기모아예 예수 가오라 아예 그디 부핑아 되라 이티아카루모 이르토이다 에페라 타타앙아 고티아카루모 네 고티 춤무치카이야 이테우미아이다 타리야네 에테키테 이테우미아카리 아카라야 우타라 노티아카루모 무도라도아카루모 이 키우에도라도응아카우 기타에라도 예수 와우 드라그드맹아라야 예수에라도 앙아 예수에 Kuaka kore ia ta au ara. Kua puopinga ia tō rātou tere I tapu e rātou kia tai rātou ki mua ia Yesu. Kua a kaora te tua I te make o tō rātou tai ake. Tō Yesu tere ki te ia nei au e kimi I te ngaro e a kaora. Te tumura are rau ka ia tātou te a kaora ia tātou waurai. Ko te parani te rā te tua Kareka tā tātani parani, tōna anuano, kia kore roa tātou e tai ki te pasidei. Ere mai eia, e tā, e keia, tāma te tākiri. E te au taike, auraka e oronga te tai ngā I iti, ki te tiaporo. Kare a tātani e nāore e tātou, kia tai ki te pasidei. E ngungune eia, I te tangata kātotoa, kia pū iai. Te tei te me e roiroi ana te tangata I te kimi I te ora. Tra ua irira, o tuku I te au a. Eh, anō o au te kiang. Ereu ere ki te tōt. Ereu ere ki te puri. Eh, rabu mai e rātou. Kāre, te orongara tātou I te tikanga, I tō tātou oranga, nā tātane e arataki. I te akaranga no tātou I te iapō, te iau taiake, Kuki te rātou I te tūranga o tō rātou taiake, e kare maranga iaia te tauturu iaia uorai, tū rātou nōna. O kimi rātou I te tai rāpunga, ki ora tō rātou taiake, me I tōna maki. I te tai mea pupunga ki a kite tātou e te au taiake. Te maatanga o te tangata, e inangaro tū rātou ki noo rātou ko rātou ana ki ua. Ko te pupunga o te tāoko taianga, ka arauka mai te tauturu, Iruto I te putu-putu angaya. Me te rau ki te tū, me maki-maki tō o. Ka ki te tangata e, ai, atoro I atua mea. Mātou I te rā ora ara, mā ngā maki-maki rai eia. Ka ki te tangata I re rai, o, ka anu-anu I te tauturu, I te rā ngā e, I te rā tai eke. Me ka anu o ki tātou ko tātou ana ki ua. Me tupu te tai tupu ngā ki a tātou, are tangata e ki te mai. Pēnei te tai tai me mā ngā emi tātou i te ātoro I te tai ake, pēnei no te tai au tūkaui, nā rā, ai nā rō te aka māruiru I a tātou, te baira te tai au tangata karo rātou tai ake. Ka akatika I a tātou I te ringi, akatika I a tātou I te, are te ātoro. E ka anu anu katoa I a tātou ki a tā anganga, I tō tātou a karongo. Iau ki ere mai e e, ko te oro me tua ua te ka atoro I te arunga maki. Kape e rira me maki te oro me tua, nā e rira e atoro te maki. Te rā te tai tūranga, mā nearo atu, lend a hand, tauturu I te tangata, me kārera tauturu I tō tātou a tai ake. Tēnā e rira te mānga mana kono tātou I te iepō, Te rina ki atuna iau e ko mataora tātou I te akarongorongo mai anga I tirira. E ko ki te katoa au e au mana korai atua tātou, e te rau ka mai noruto I tā tātou a tua I te iepo, ki haka meitaki ia te atua. No te au mana ko tā tātou I opu mai, miruta mai I te atua a te atua I te iepo. E nā e rira, Hara te tātou kākarongorongo i te tai au i mene. Nō te tāmatawara mai e tātou, e me o ki mai au kākako o tūri re tō tātou manako openga, a kautetu i tātou naruto i te puri. Thank you, Mata. Nō te akarongorongo mai i tā tātou prokaramu. Te QR code ki te pasle i o te atua, e runga i tā tātou rātio, e runga i te pimonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: Nui tiputoputo no Tamaki Makaurau nei.
1: Te atianga are sa toka karongrongo I te onusi, noko nei mai tō tātou taiaki I a matapu teriki, noko tō e te inua tangata o inua manu.
2: Yona nga tātou e alongorongo mai nei tātou rācho e tu tiara. Yolana enua man yolana to tatu yari kinu ngai to tatu enua e pera kato di matagi nanga e toru kinu ngai to tatu enua yolana kato to tatu papa ormitu e rungo nei to tatu mara enua manu ne la kato to kato a wako pere pere a kato ana e pera kato to tatu pametu e nua e tura to tatu pametu di langa tira e te utaunga o teari ki o prasane yolana kato kato I tuiti a tuasau nei e to tatu kare de mua no tia e de wako mita ki no tatu enua man no tatu upanga matai I o ti te mana kera le kakila nimi koto ti ele mai koto ti ele mai te kalongolongo I tatu upanga te o manu ko e tukutukuna ya no tatu e kamara rawa no tatu tanga evangiria ati e patumaki mua rata ngur mawaru rata ngur mawaru te rata

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Waya me mtau sign o tato tosil fa il mang so se fulu ng peol el nias phone. Talo fa lava Samoa, ma lori se fulu ng mama o matafi. Usi mailon fa phone e telefone ale lima tolu tasi pi ai PMN ya teroa. Ile asolua asofito yu lai, lua fe luas fuluono. Wafana winoni ta telvanga fa fire in New Zealand first, la fionga va wasamana yo Winston Peters, se fainga fa avai fo po le policy, e fa ata puna aya ya to tau e pano tai, mo na utangata wa umia ina le citizen in New Zealand. Ilalo tu la fono lo ye nei, so se tasi walo yelo no fo mau le tunu umo se tau sanga pe umia tu fo in, ilalo lo na visa, e le te tau ona tu ole tunu isa taimi, e yela na ya to tau e pano tai. E au fia ele vaenga la tolo umia visa fainga visa onga pa pia tanga tolo umia ina permita no fumau. Peita ina sao noa wa wasmana ya Peters o le panota o se mtafa yoi taua. Ai la tolo tautini o le la tolo maoni ya New Zealand ma le filfilinga mausali e avea New Zealand mo la tolo ainga ma le la tolo lumanai. Ola sfrail nei ole atoai le lima tau sanga talo ni fa'amuna tuina le matariki e pei o se aso malo o loo fa'alawa i tele i Aotearoa New Zealand. Ole amatalia le nei aso ile tu ma le anganua Maori ile tafa o ata po le hau tabu. Ole afaya i takapara fau i Bastion Point mana tuai ila ato o maliliu fa'apele sauni aina o mea tau mafa ifiso o taima fitu o le matariki. Ole autu ole nei tau sanga, ole matariki mo tangata uma, matariki for everyone. Na faalia li komite o tapenanga, eto otele tangata ole a awaile nei yaso fa manatu, aile na o tangata fenua po o Maori. Na sao no fo le polo ofisa fau fau tua ole aso ya rangi matamua, ua tele anga nuu, wana ato fa manatu ina nei le matariki, ya tu nuu ese ese ole lalolangi. E taunu ini usile le asfraile nei le asetinga le pale mio initia Narendra Modi au taumofai ni usile e faa mautu se malienga mofi faa towa inga sa oloto male atunu umalosi ya asia. Faa la wiloe le pale mio sunga Christopher Luxon o le nei asia singa o se avanoe faa manatuai le ngadule faa tasio ni usile ma initia e tufa mayai le manuia ma le saunga le mumo tangato atunu elua. Na taa ua fo e Luxon wasi itia le nei maafutanga ise isi la asanga ilunga atu. E ala ili marienga mofe fata wa inga sa oloto, ole ama wai ama noa fa inga aluenga fau. Si itia i oloa au ina atu ifafo, ma faa malo si ai le tuputupuae ole tamao a inga o New Zealand. Ole afa ala wiloa anoa ia le komisina ofiso uta inga faa le nuu ya Dr. Melissa Darby, se ta utinonga toi faa fau, mole sa olotonga o talitonunga faa le lotu po religious freedom. Olo toi fa ama mafa le komisina ya tatau o tangata le neisa o lutonga, ono o le tele o mafutanga fa le tapua inga po o faith communities, olo o fia ngai mafa oso o songa ilunga o penga te failangi po o tangata. E uye na o le afo o tangata New Zealand o fa ailoa elelo lotu, ai peitai olo tu mau pele fa atua tua le te o tele o tangata Kiwis. Na faaliele ampasa fau Amerika New Zealand, e faapea, ele te tau ya tunu o le Pasifika, na faa moe moe mawafua maifiso swani, e au noa mase tongi. Na faailoe Jared Anawali, lo na fia lapita iyo tunu o le Pasifika, e winga le talio of so swani maisaina, ma le manatu e tue mawa mayei nisi vaenga se tele. Peita ina iya taua, o le tuulanga fo eleza ye Amerika, ina o taofi fito swani tu usao. Ai abel fa mamafa ili si itia ino pisinisi sa oloto ya tunu utawati ya epo third world countries. Chariot Novoli ole amepasa fo ileo Amerika iniwe le atukuki masamoa. Malitano fa aiu. Wasauni ya tunei leo su Samoa ito olua ta mapese opera ili fa aiu ngole tauvanga apese ale kirite kana wa song questi Wellington ili fa aiu ngole vayaso. Ole tena o Jordan fonoti fui maono, ma le baritone o fa'amanu fonoti fui maono, ole to olua mai le uso to otolu o filfilia le semifinals. O alo Samoa na tutupuae Hastings ma au onga le universite o Waikato. Ole lato tina o alofa tulasi fonoti e ono sifurutasi sa utanga le soifua, na ia musu ya ina o na alo ipese la wiloa e pei ole The Sound of Music ma le Greece. na avel faftai alfa msino tawanga ya Frederick Vaughan State ile china olofa ile taleni musika lan fanaum ilungo le opera stage sa mo telefona ole ne yasu munu chelena la tapo inga inga pole Maria Makelita tu so ifua
2: 531 PI now on iHeart Radio.